Robert. Mais ami Kamboula ngi nonu la passé dito job yo. Yaayu gogo. Yaayu koy dolan. Yaayu lo son baka.

Andi fejam ayen wengirwa nun kada nan jam yarke bas nuwan ko provokaga yai kuma sina bondik in wilaye ame kurban le ya churok da ko in wengid ma fop ben pinke ben ma ko le ben fongol ni chaate ka fop min wengir wanu kamar kanu ne ko den def na hata joxe dino ambial chos alalta chosan dino tam in simna dina pa pa nan na ten na sambasar aga na hilto idi jeng sala moses den ngirwa di jedu se ho ko masar inu ngirwa nu na papa ngirwa fasar amifai.

0: Gandalvo, Wamaga Kumba Boba, and Abandoned Cloro, Jamaica de Mama Salana, Wakumbasa, Marcor, Wakana Viju, Jabuju, Kumbazar, Wafatso, Navizo. By men in a Sukutanima, Bintasar, our court, Allah Jinjay, Astuzar Maganatalinding. Kay mbug nañ ci tay trika da tum betan dañ wiwe a tare frek yar lan anu ne kay xota xa bi xe bu set na yo no ecole ka anne ango da in am ay wa ga je ko bef remin tare ñomi no ecole ka anne dende bu me 15 rekonda o dox ni so bi yo ngamen pour te jang je ko anu ne ya kota obi den ati na fa pote den wala ya den fande den lo foten e tante toyo sa kala dom fone da sertel o ke dango mayo o ata hata khaye bayu jobate choxit khabi den ay ka gam bugun jetay yam fa yar fa dom adom kol kembeta basil ne wende tan janka worke inora na sate andita na sate kol ko haye kay mbug na jetay ref yar luwan ref kanone rek jega keta hanana da jega keta yakna da koy njeta tin batunum ti dayi fa keno gorde wa de opio cho hangeten reko bevo na 87 70 50547 ke fani na lay ne yare jam
1: nanu koy
0: inwe mendek jallo jeri
1: ana koy ibou sar modou felle ibou jay
0: mo xep ga xam jaxata xin fo yinn we rek wa ci les
1: ken modou felle
0: ah mi te okoy angami bu jay dal ten mo jena xam
1: ibou sar me
0: ah
1: me hiru anu na pa
0: inwe jabang
1: iro ka bena nan gila ta jo radio le fop
0: doka ngandal
1: me hiru adani samba sar yal dafne
0: ah
1: Yo. yasam roga fi anan jamme
0: amina
1: ke wa ko ma mena fato khay o weta nen go yalla ya ngina o tiptin
0: e ya fa
1: e
0: yo
1: yo kanyal nyaay
0: ya ko khay ingara yo fo yarlan
1: yo yarlan
0: parce que école ke mbeta to be ken gota kha biya ke cho kha pap te o ke fo yaay tepke to cho no rejega ten tol imbar on waxtantin anne imbar non damit fo ke anay tenu yakowuten fo ke imbar na genan yo
1: o yarlan de ke an maten to no fe ana jega no takti ke fo sa ka daka ke fo
0: aha
1: e to ha na bionge
0: eh
1: an jega na bionge na dare kana ton e to ke bionge hit a jega mata choktel ana to na malon
0: torop
1: tampelo bi
0: aha
1: kagade ana jega
0: yo
1: da koy ku holo ga bo awati no bim
0: ngoten
1: ko koy ne deti rogo dam tim khom biyo ngiri mona
0: wallahi
1: arfa nga waji no yar waji no tak bo waji no tak o dak nin yalum
0: o dak nin no yalum
1: o tam mo ja son maga gono fa mo jo yakku to tan mo jo son teno
0: kagade alera
1: ya sam roga fi ana jamme
0: amin ah
1: kambugo at winwe
0: acha
1: ana suma no lay def na meta refna te wi ngi mo ngna yo mar nan marul nan
0: ndaw mangi wala ngan
1: patira fo fi mayu rewen le tanu marte ke ambako pada yerna hebi akeden
0: yo
1: pada yerna den de fo fi
0: aha
1: mu to lona wadi wadi fo fi rek ko tin tay bo fudo le ko
0: a jega solo
1: ndaw yerna ngiran ha ko de
0: a jega solo lol
1: amen
0: ale amen
1: yo
0: kanjal way
1: yaay bo depart
0: okay way kon koy ka garefu abassiru jallo teno tam ina na ketalay nay no ngir wana papa a ketalay nay tamajek solo daje ko koy ke taxaj ina men yaka tare dun no tax rek wala na le bax e ka ge fik fidel aret meta ge fit na vilela ciel maga ngena ciel ma fofi afofina kata kaga lamit uye kaga re o len playa fule tek tafuliran.

0: Assalamualaikum.
1: Mio batir jalo datri du de.
0: Aja Badigar.
1: Mesim laten Omar batir na Omar Sen.
0: Iya.
1: Aliu Sen fu batir lumpu Utsman fu batir lumpu.
0: Aha.
1: Mesim laten Aliu Njai. So aja la feri sawit agen karang.
0: Iya.
1: Mesim laten Motir Nden fu Idris Ajengit.
0: Aha.
1: Fu Salma Kora ke Debran Tajuk fu mesim laten apa?
0: Joka Jalwai.
1: Joka Jalwai.
0: Oke, wai. Ya koy bugna fogno kirine rek. Adal fu fi koy 87 705047 87 705047 Ndey mane mi xassim nang. Ekoro khesar
2: Nam
0: Na vio koy choti
2: Nekemen rek ke koro yay
0: Mba jam somon jegu
2: Jam rek kan bira
0: Na pasil nembi yumene
2: Sopa emena simnang
0: Yo simna nam rewe
2: Nam rewe sop
0: Yo anana no
2: Oke na wati fo ibog na Kena wali jang Kena kinokan
0: Yo ga ako yo balaye mi fo ibog inde Laya ke jengma Ma alaikum salam.
2: Onkul.
0: Naam.
2: Nari fe.
0: Rebe khairek.
2: Okay.
0: Ma jam som jago si se.
2: Jam som kai.
0: Yo, chum.
2: Awai si ar wa khaba.
0: Wa kai wa helne helna go ziar.
2: Wa khaba.
0: Jere jeu.
2: Dile ko may yo at soxla te.
0: Wow.
2: Mhm. Iko may sama seri sambasar.
0: Wow, ya nge yak ko ji de.
2: Wow, wow.
0: Seri sambasar wan.
2: Sambasar, sambasar, sambolet.
0: Mane bu ko may boss way.
2: Ah.
0: Seri ibu nyaay nga nan seri sambasar.
2: Wow, ah babu ba na jeglu na.
0: Wah, way yow. Way yow.
2: Anko bu re jor.
0: Aha.
2: Anko may
0: Degala
2: Ya kangu jibok ya fana sar
0: Hey
2: Ngi pichar
0: Do lekk de
2: Kay may ñop way
0: Ah kay way fana sar mi nga may ni Su rere du mëna wax de
2: Ya ba na jere je way
0: Jere je ci ci
2: Man jam way programme bi neexna
0: Amen way
2: Allo
0: Ba choti
2: Ne Maria ma jare na kam onam anuma ko amé
0: Kon yo yegiro ke xewna?
2: Eh.
0: Maria ma ñakati.
2: Astaghfirullah. Ale du tangi.
0: Eh.
2: Astaghfirullah.
0: Kaga ajigi da o hit fo xe fo xol sa.
2: Astaghfirullah. Ah no re ko ñal ke fo ke jaw me ra lam ko ci.
0: Ah ka ñaka.
2: Ya sa mo ga yo.
0: Amin amin amin.
2: Am jin pin parka.
0: Amin ala.
2: Da
0: wamin
2: na
0: bay no no men amen
2: na
0: kala jay maria masarin tabasarin fofu ene nyaka me tabasar sa nyaka
2: dan amo ganan daba
0: okay
2: okay
0: okay samba
2: kala kala se kasi ba tokoy
0: iyo acha Ya ko nit betanje simna Mamadou Sarine et Daoudan Dour me xewa simna nga way Ablaye Diouf Magabara Aliou Ndiaye mene Ousmane Cissé yin me xe simna nu na paa paa Sali Diallo Allo Naam Yo
1: Lamine Fay Kanuma
0: Aha
1: O Jibril Diouf Kanuma Cheikh Diouf Kanuma
0: Aha
1: ATM TVS kon fay ndiongon
0: hakay
1: mais simna dena pa xapa ko modou fay borom daj
0: modou fay borom barade yal sakke
1: yo de
0: ide
1: wala joka jall bote pa
0: na koy di janga sa kare ko te o nya a jangina nyamin ndam sar fay bugu sa
1: wadi ke no ay
0: ho ndam sar kay ke te fiya sa re jamte e fatimo koro xete
1: ah
0: o te waxa kay
1: na buga ñam de
0: no ñaax la commencé a jaxta kaf
1: ah ah gay
0: tot
1: ya gada commencé ta kodu
0: ah no ñaax la commencé ta de
1: ok boté pa mi tala
0: joka ja ya ko simna goro xe sam bazar ya Aissatou Diouf xoja ñu ngir wa nu na pa pa aba ni rek no ngor ke ay o jogo beef laye me xerta na sa ta bisin yam class ne tawar na ref li ci game ke na sa te xotin bisin no tax ka tornitin kat monu mof lay me xesa xalante bi kiro de tikin oy kiro wesa xuna oy kiro den obiyonge leg tafel de na leg tafelar nga def koy waxtana faten jeta faten legale gaw ret detik ana fakh yam anda tahmat ndap pos averum yobede neno pos nyukta ko refo ndap ne gerona

0: Andi Bejam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Illahi yal nomba mayu ke. Bo anda e wore wayu. Illahi odet ni muroke o hoita. O hoita nga gene o kai ope to hoito ala. Yare jam, yare jam. Inwe njaba nga fa ha fa ha fa.
1: Chimnam fo.
0: Aha.
1: Bashima ma konti mo fo dan.
0: Yeah.
2: Ah,
0: Joka jan. Yaga koy bandik rek comme ne ilay tulanu rek bato nom torit. Viangande kendezan naga inene inyata yaga koy ngirwa afarba.

0: Farouk Diouf.
1: Waaw.
0: Nam fi yow.
1: Di ka di
0: na ngi fi yaa.
1: Naa di boole.
0: Ok yaari kay yëngeel. Waaw.
1: Na xam noonu di waaye.
0: Noonu mbég ca Mbakaar rek.
1: Mbég ca Mbakaar rek.
0: Yii.
1: Mbég ca Mbakaar rek kaa gafe la.
0: Yoo kay. Yoo fi yaa ngaan koy rek ko waxtaan foo. La in kërëm na ndox nit ndox nit ndox laan andaa xa ɓiyaxe ndiiki école ke mbeta to andaa leele o kiina xoto ɓee marita dox nina faap te wum wala ya'um fa ndeɓ léeg léeg a saqalaa fel léeg léeg a saqalaa fel ke yo maaga i mbugu njeetaay xaye iyo iyo waagiro radio leen ndax waagino wañ andi mbaa refu paa moof meene
1: jegiimo radio sax
0: xar ref meene ko yaccoowa
1: meg di ganaaw faan fee ref na mee ka wundaa kay
0: ah aca bokk kon koy faan fee yoo de a jega doole de
1: ne ndox ni
0: Yii.
1: Fele mpaba.
0: Yii.
1: Jege ma te fel
0: na. Jege ma ta fel na de.
1: Aha. Ndax ki ado na ye waagaano sek.
0: Yii.
1: O moofa nga boo cóot tan.
0: Yii.
1: Eja a fala sala ando na ye mare foo na.
0: Yii.
1: Ten waagu jeg problème ndaa mbaa te waro jeg ma te jankit na.
0: Yii.
1: Anaga janka nak to mi te janka fa fumre fe ma ya fumre fe ma ano dito wa ya karu na ya khari to fo bo holo hin kum wo wala ine sakana asakana nga ang nak asakan kong mi te sakit na baslum awa gas ofa asakan tangang na te sakit na baslum Waga waga kherma. To akhira nga kita na tirit ma buat katiran ofi. Namuga anga okina amo famin bawa bufi matik kaki na gana. Ula daluma. Na ula uli dalangi. Amo vali sire. E khaja temang ke mayu. Ofi yang ngan. Kana jeg problème na xooxu
0: deglo
1: to fo moofa nga fo kiina layonge ey maana faape si nanga ma xaama mete moof na fel angaa luxum bom ke maana faafu min
0: deglo de
1: ndaa koy alhamdulillah
0: dereje
1: ko cuutanga cooti ref
0: iyo
1: o saqanange a faaxanga muñire apa kange munyere
0: iya de
1: because wo cotu
0: wo cotu
1: iya
0: munya
1: ya mo kina cudanga wo fo ho ho fatu ane kita kena te cudu ngotin ni fiyo na pas rofi pas no agna ni saksan una saksin na
0: terang digin
1: ku kenya una ube cudu ngotin
0: iya
1: ko o fiya naaw de coole no ten o fiya ngaan fa ngeen be no ten xana fel
0: adam digel
1: to are sanga mana fa fu mi na nyaaji kuma awa ga ya kam te ka o ga sa ya malay ka ya ma re ma de wa te ka fela ya wi na amba o jigi ma problem
0: deja
1: ya koy e ni sa da ki no rek
0: to kan jal lay ti
1: ongor gor lo
0: ya kan jan
1: ya ongor ten kina Usman Sise Baro Sambasar
0: ya
1: wa Sambasar kapital
0: ya
1: nde ni maro wa tuju fu tefe nam dinne fu patel ne fu na ka ci ana din o ga fe na in jamo fe na ino
0: amin amin amin
1: o alhamdulillah jereje
0: jokanjal
2: Connection isn't just a word, it's the lifeline of our world. And Africell is making it stronger, better, faster, just for you. Celebrate Africell's 25 years with the AllNet bundles because connection isn't just what we do, it's who we are. Say hello to the Africell AllNet bundles by dialing *2025#. Need a quick boost? Get 15 megabytes and 2 minutes of Africell to Africell calls for just $5 is valid for 1 day. Get 110 megabytes and 5 minutes of calls to other networks for $30 is valid for 1 day. Get 150 megabytes and 10 minutes of calls to other networks for $50 is only valid for 1 day. Or go big with 10 gigabytes and 100 minutes of calls to other networks for just $1,300 is valid for 30 days. There's more just for you. Data and voice all in one place. Perfect for the chats, the calls, and the moments that matter. Dial *2025# and choose option 2 to select the bundle of your choice. Africell AllNet Bundles for the dreamers, the doers, and the connected. Because Africell, Akien, Begit Gifer. Africell, 25 years for Africa.
3: Yo, no def. Yagi meniku, I'm stressed.
4: Suma credit bi jehna. Mangi wonsi ay waxtan yu kraw.
3: Yo, loy stress. Africell mën nañ la téral ci li nga xamné moy lebal ma service.
4: Lebal ma? Loy lolu?
3: Waaw, malako wa. Africell rek ñam ñoy su xalidami mën nga aba ci lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
4: xaral dé kon jëna tut may daw bay daanu pour jënd ci crédit
3: dédé di nga am pour def yo mëna be bëgga dé ñu né la Coral Star 232 nga def hash su ko défé nak nga topal li nga xamné moy tektali
4: tak tak rek
3: nga am sa crédit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mën nga dé
4: lolu yombana di mënon na use crédit bi kon bu yaga sa
3: wala lolou nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jehal credit Africell ñu ne la ne ñun sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
4: kon xara ma set ba xam te du staat wu tritu khas la
3: lolou rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb Africell ak level ma service bi yeen la fi nekkal
4: waaw li gawna di kon Africell dal yombal na suma bes bi
3: waxon na la ko de fu nekké ni dal mu nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
2: Africell, the Gambia's leading network.

0: Salamu alaikum.
1: Alaikum salam jajata.
0: Naam, samba.
1: Naam ni mbuyo koy.
0: Inwe mendek sar.
1: Dawi don gwen te waj nat dikom ka efe waxe wita telephone se.
0: Oui, waxe tok fe sa.
1: Alhamdulillah me siare an ko pas lef.
0: Amun doye.
1: Yara Ousmane Cissé fu pas lef.
0: Eh.
1: Man ko fu pas lef.
0: Okay.
1: Lati ji fu pas lef.
0: Okay.
1: Galbo fa jaga choy. Yara wa fa so fu pas lef.
0: Ni de.
1: Siare
0: amna nak togn baxut de man mom suma nekone yow rek nga da ngay mandu parce que lolou rek lolou mo guen yow fi ngay dugg xejaluñ la fofu non
1: okay
0: so
1: nek la ngeen indi tem bi nak
0: kay kay atna ten refu ndokh nit anda école kembeta
1: eh
0: venewe ignorance ate pa a chokit khabe de na remeke eh de tit angaranga ba chokit pa pare de tit ke obio nge ngoyit ke lam lijante ke den we sakna khabiya khayo yokwena nga biya pa khabiya andev mana yokwena biya ponu khabiya ngam bagay jek jam iyo xaye koy no kaga inje ta ya xaye
1: kende mo wax deug ñu la ti ka jere na waxtani to da e mo xaye ñu la nga obes gar ati da nga tan
0: yi
1: ro honda ho nga tokha mak
0: meluza
1: di ki mi fe ati na obe nga wa sa am foten de ti katirong an katim ma refona sa wa ndiki ndax mi fo xan waagu an ndax ibu asaka o be sa pa ndax saxe na pa
0: wa po gimi rano andin de
1: wa kin wa ande
0: ah
1: toy ndax diga maloro ma ibu ndax kitana la ma diga maloro no ma tadi ndax ibu diga dole na pas lum la te no se do na la kas
0: acara ram tel de
1: ngab do na ma tel ini anana inde wajur ke nan doh ni ta obe ade fanga kari go hoha wonde ne suto e kola awi ganga sa so di osa ku ka ho pun la kas remana ibu laine a jo kanjal ibu
0: nisa
1: ke koi re re putun da hitte kan gar pour au symptôme ten rek
0: deysan
1: way andame kine sa xam taxawona bi nga waginum sax gole koy amen na boyo wa go na ojem ojewin toku xagnin ten dara yit ma te jangit na baje xam xam rek ken quality of ten taxun atigin minaw ni waxta na nga kaga xana wo xan tam fa mut
0: ala ay taram degen
1: yi xana xana jera na tam o sona la hay wa sa nga ko bes wer sona na ho ha wondi ga se to nge ka moy nge ga tiya mayu ga iramu na niramu
0: siare anu kai anu ko bar ten sa ten ta te ta kone ta ten ota masim na anda nun dik pop fa ya metu de na kaya mon mun bodu ta kaya rajo ta kaya rajo
1: ka ga yo ko ka ga yo ya na kai na ra chuna bo akher
0: eta ra bo akher ah bati bati bati rek ma ende na ple ya okay ya
1: won bati nyem bo ga
0: okay

0: Allô.
1: Allô, monsieur Ndiaye.
0: Naam.
1: Aji ngay xawé ci mo way ko ci am rek bon lay ko lu.
0: Way acca way.
1: Daw dan dur
0: way.
1: Waaw. Mo do mo family um hotel itam fop.
0: Aha.
1: Bin jaka.
0: Aha.
1: Waaw. Talibu ko mo family um fop bin jaka.
0: Leysan.
1: Yaw.
0: Jokanjal.
1: Jokanjal.
0: Eh way.

Atlético aí. Nagar koy imbuka de va voten rek yam anday ci yemo men rek xewta koy na West Coast Radio 92.1 a tare fa rek na arxames fo def na rek waxtu betu nay ka fadanga bono waxtu xarba kay ka dal imagay na dera yo fanon avi ngan koy rek injetaay ta taref ki anu rek den def ndox nit ndox lan no anday yar lan mom afela lege o ki no rechorel asakala moske yam hotangan a mkhana mo jatrin fa khabem avoga e kata chorena kata waro ref mbindan den ten bugu jewa ten bugu dapa ten bugu rose agadin ten bugu goda khachut hein bugu jikka aka gagn ku anu ne ten def bin rek ten warnu fi lele sax dangoy ne gari fo bere kaga fo foxe fi anu re anu rek ten yarorun bin ndax ab yaxen bin mom ko rob na ten rek yak ke gour ke ne kando yo na dara dal to amba ka mof sa bo ya de na dana dambet kalpe nda kalpe na dambet na e ya fana dana like e dal like o be mo ko to kalpe na kata et ka lay rek ten def ye dal e biyo gaga anone desan ka inot na sate pasate agar maga o gaga jamkan a jambanga no ten koy a vianga an koy arti kanga o corona ne nami anone in mom daga keroga an doya yo kele gele gen den mom mashallah vianga no te o gaga o coroga ganga koy buba tenota ma farto te o ga a fo ajik wa ngora yam tikala ele sadar ta so paten mo jref wal sadar raka andaye yarke okin yaka koy e ibatu de takhin ne isakhit na basil ne yakoy no bangar na 7 8 7 7 0 5 0 5 4 7 8 7 7 0 5 0 5 4 7

Mazar mega sibnang sibnate na Sulaiman. Sibna ko ya ay sa tu. Ko ya jega chay no xanno te defu mena o jalta ta jawa nango nyama o ci gene so tohde ya fanu nda wallahi te na cho hango nyama.

0: ze de kawas on kan verre. Ranga bene no su kya jawa no ngacho ha nyunde. Nun zaren ve nutala yata fadina. Barba. Halo.
1: China
0: kene na jawa nang.
1: China kene atieso acho langiram nyam. In haji.
0: Cho haji? Kau kaya gar kovoge jadi match tanuwa.
1: China kene.
0: Ha.
1: Acho langiram.
0: Ha.
1: In nyam.
0: Ha.
1: In haji.
0: Haji. Haji koi.
1: In haji.
0: Haji kai. Kau kovoge jadi match tanuwa.
1: Yang apa kena tiri?
0: Jaga match tanuwa. Haji rek. Was rek. Wasen rek.
1: Aci tanya kami nama amagu makan hambi cende.
0: La.
1: Fal maron.
0: Me.
1: Mjangan. Fal maron hamba kerja bubar miwagul.
0: Hamrot kafat maron. Hamrot kafat maron. Fat maron de ham hotkin. Am hotkin de. To hot kan gar atkin basil no leng.
1: Ah. Elengai fas.
0: Fas mam.
1: Fas jaga joy.
0: Waga ho fat atalenga leyo.
1: Ah.
0: Muret mare ko otole mat bam fek maye. Mu fa du maten re khot kha
1: ha ya do gidir na fas ni kam fas ni
0: ya la dun kawa ko mo
1: yo jena nga ha ga jena na de dugi na ji ga haram na e chew
0: hi o la la kam foke so la o revia sa bab de ani ro ke re fona de o la la kam re e foke so de
1: o ba dal
0: fe gay
1: dal binde ja dal
0: fe gay po la kam foke rek
1: ne
0: ha
1: binde ja dal jena na lu wa lu nda fal moro do ala da defa so bu bo mi wagul
0: me wo kay na afelanga kay o laye wo wagu fop mene mo vona kay ju wax bo giñ deto jola fo xene jas nor foten afelanga wi adda fe fo wagute
1: me
0: ha
1: me do li ha jabe
0: mi kay ke yu wo kay ya jame 100 200% rewo
1: Ira
0: ngaji memang ram. Ira ngaji orang cari kerja kau kai. Aja kau mana sahder nanti kau. Bawa je anda manun. Aja kau maya aja
1: sahder
0: nafat. Eh, like rongo ten pel anda nam. Like rongo ten dek nak gam timit kau.
1: Ini
0: sahder hero. Ini kami bukan defin Hey, me,
1: I'm going to go to the house.
0: Aminya layel. Aja. Iya apa? Nah aminya layel. Jaya duit. Yo, dar jaya mana maya dah fudolen. Fom. Nana meko nyaman kapu fudolen maya kode rafulan sukla mata farna memuj nabu.
1: Ini nak kira ke internet?
0: Hah? Internet
1: temne? Yang ram demom?
0: Hah?
1: Hah? Kena internet nak demo corong aten demom? Kuma kono angin dalam corong aten? Orang yang nak demo ni, orang yang kira nak dem?
0: Oh.
1: Kedek ni nak yalo?
0: Demo jude?
1: Hah. Dah kena corong? Orang ni nak demo?
0: Ah.
1: Ah, bahaya masba
0: ada warno win wedi
1: ndigi yaran ndigi mom moy lolou dal
0: ado mata ndigi de
1: ado madom
0: alay
1: musa dum tena ga tena leng yaga diga injati geso ande tena mentin de
0: yo
1: ndigi ndigi haate chode na
0: mhm
1: daga da er iskula fadanga
0: mhm
1: no masa lo makoy
0: toropta
1: balater da iskul dal foktelle
0: desa
1: foktelle
0: foktelle de
1: so kina mo mo rimange piyo he
0: mhm
1: wala ni rana sa
0: mhm
1: takna no yalom
0: wallahi desa
1: do kina yi kholom a kholom
0: mhm
1: acholom
0: mhm
1: pagane no sakan
0: mhm
1: yata no woten putti jan
0: mhm
1: kadena kadriana acangum
0: mhm
1: moy lolo
0: ade war ade akol ta
1: wala ni rana sax dal
0: mhm
1: so dina yalum dal te sakan din kholom
0: den moju wor
1: den moju wor bala la ka sa diga ken
0: lay
1: so dina yalum rek
0: te kaka moju ler
1: si dega xana nga dal wa gi ma sax dal
0: ah
1: la ngay jangi
0: dal ma di wor
1: bala la ka sa jigaaten dal
0: ah
1: ndu mo ra jigaaten
0: ah
1: ah to dina yalum dal ken mo di
0: dal ma di wor
1: hmm dal ben ken ken gaum dal ken gaum ten dal
0: ka gara hundi ke
1: yeere yeewu ay mosta
0: jokan dal
1: yeere yeewu
0: yeere